Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and filling na. Eso mi sa diso. Mesia ma. Nemu me kan cho bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. Dis year me. Monday

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben na ko. Frenny service and filling na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.